Oh, Nina Otaki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka miki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Puri zi me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.

Hou, ne tretek, ne no na reka, no ki ne tai pa na ya radio station. Ki po me kwa na futu, ne ki pa pa to man ya kick po radio. Yu ha pa me kwa na go ta kwa. Na si mo ta ko ta po kwa na ya country hour ni no ki listen to your song. Me kwa me ne ki ne no ta sa pa na si mo ta ko pa ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in the Midland. Ne ki me ta ko pa ta ki ne mo no jam party ni ki sa na mo ta ko pa ta. You know, que na recuerdo pa pereta me listen to your song. He said, "Ote na kwa kini ni country hour." Me kute petsni sa petsni maats mo tau pereta mo na pani chay. Ako me kona ki po me kwa ki ram ki kacipan oti ke sime tay ki ay ki akaw ma pa una noro ki akaw pa tapo ki ana ni chay kita pana.